Alo mai ke tolo tamo e lusu fati green marunga e vela lo ye tatu nele so su fati green o na maualalo. Alo sa vidi o lewo o atu su tasi kilomita lon sa sawa le itu lao su su a lau ele o lo ye tatu e fitu tol pasene. O le vainga le aso atu o le atu ulu vavati munga a tele la fonte ulu wanga le telo taimi. Or sabidi lao o atu le luas fu kilomita lon sa sawa I le itu laa. Olo wangi mai le tū sasae, I saute whasanga tū le tū sasae. O seba noa e ono tū ulua ti munga le aso e iwa se fulu pasene. E mai tau atu ea, e lelele le aso se whainga whaiva. Koe sudu leila ufe mo te whaitia e mese o rua lea moso ngauma vau tā mati. What a forecast for this lovely Monday. Maximum of 24 degrees, minimum of 18. Partly cloudy, high chance of showers becoming less likely in the late afternoon and evening. Winds from southeasterly, 15 to 20 kilometers per hour. They're becoming light in the late afternoon. Chance of any rain today is 90%. E fa mau I furo la vispa. Ah, kan a fa mau nu mo nga pa fa nga ke de ke ima. Ah. Yo I ma si va malo si ma yai. Ola la amata du tadu tatu a I ju fo mali le na le sems. Singo ya li o smit la u li le mali toa. Pene solomona fono levi matena ritatua.

Facile si long. Facile si la tu. Et les ici, nord le fou, autant de Samoa et Brisbane. Allez, Agnes Samoa Association, c'est North Brisbane. Sounding à l'autre, autour de Fatassio, la fille, elle est château, sous Tassio, mais il est affolé, on est ici, Shen Bay Community Hall. Il est toi, tu si, on est loué à Raymond Terrace, il est Shen Bay là-bas. Aso fam na tui na utato fu ala fia le aso tona I uni, aso ono I uni. Ile afo le valu ta eo se pa ili tu la tolu ile afiafi. Ole tu atu si se laudu olima Kimby Road East Trust Pine, ile Pine Rivers Back. O fole inga uma maulo a fifa tau wa ile aso ole tato sisi nga fua. Fa mole mole, fa fsutai mai tato aya Samoa mo sa wabanoa. Watapuni uma avanoa ili aso lusu lua me lona winga lean tapuni uma avanoa ili aso farili tenei. Ae vili pea keu e laki e wate lele paka. A ngā matika fale inga whakuru mara awala mele a whekoi ka avali. Alai si e tātou vai ngol tātou whasisira ngol tātou fua. Ia mō lato uma fio fuina lato tau tūa ile aso. E le tato ngia I a msalo. O le a mausina me tau mafa. Mausina o vai su malie. Ia mō a fua ile velo la ile aso. O Valentine's meeting. Ia mō lato fua ila a fia tau tūa. Ia ile aso tātou sisinga fua ile aso ono o yuni. Ia, whaia tātou funtanga I le aso lulu nei, I le lima I le afiafi I le nofuanga o le mauta Samoa I Deception Bay lava o le tuatusi o le lua Raymond Terrace Deception Bay. Whaftai, whaftai. Prestene tui vai ave ulu talonga David Philly. Wala au mailo na mopili I le o whaari maiva lima valuvalu fitu fitu lima. O whaari maiva lima valuvalu fitu fitu lima. Final tusi Savia Tama the figure is Savia Tama Elizabeth Hunt Ilana Mopili of Falu Favalu O Tolu O Ivalua O Falu Favalu O Tolu O Ivalua Favtai Ainga Samoa Associations North Brisbane Olenga yo ia utangi mai tato si Singapore faile ina me faia ilena se tonai ia ai na fi faise fa malustino sa ka ka kala pisi ai ka fa si singo ka vale ai yo ia ma vaile la hotel le tunu ia mo bene avanoa wa mele ia tau te le loa e pe ka ke au dia mai ta o le vafu le alu fa mai o ki le timini yo e mo la va ma manu ia a sa mala e atia yo le upma sanya ia a o le bose dei fa so fa mo stino a uma so to le matato talo talo nga tele na na talo talo nga o le fa ile fa mo e ka lo fa so ia if ta winga ko ingi le kapuide o ke vai a kua o a fwea o la ua nofo mai filipo sa ene le situ I o vangale I matafeo I a pao namna uru George Latu o leo saute ki tafua o nofo ku I le siku I mele ia namna uli o tasam ia vai a malfano no o na o la ua makafe ngai a o ni tangata ke ofo ke ofo lava Pea kio e kepanga I tua I le tele o tausanga. Sa alu alu mailu ngale mahanei o tatoa. O tatoa aueli profesa talonga. O nai tamali ia nai tutonu na alu e la tutupe. Ioe, ele ima se singala ku kikefua. Oe vai meru tupu ne kose kupe mai ai au pi fia milionga, fia milionga, oe vai afiti. Nga kū mea o siti veni rampuka ko kuri umalipoat leilo al koru milionga. Aru wako e mani afafingi o siti veni rampuka ngasa kongori yu. A ole amu kwa yengo, e se wani maa ngai afainga e afu ya church la tu olantan. Na ala na walu e se wawai atu wale o dato au se tulanga leile lang maa o se mkulepa. Ala mo ko kere o se, wa fe ko kere o se. Shoot, uma marfinga was come of follow my wenga tikita fua wa wa lu fa ko asole. Le fai popula ko e afoya. E mata feo, ala popula mai mata. O fe ala ko kere o se. Yo, shoot. O
aso lana yai ia Lauli Ellen Gray. Nā rui lana tasi, tasi marifitu koe kalu miliongwa. Oskoing o George Meredith, nga rui lana varu sala wafe. Tu ya tua tupua tamasese efi, ave fu lana tupe I. O ta da fu lele anendeo, Joe anendeo. Kaka umaya, ili yaku kokongo sua mingi kupe. Ngawa ave lako kupe faolo, lama ngawa olika kowau. Wah, old kurangan mengah kai awal lalang. Lalu melalui kaki yang, lalu lak kakak alam masih penuh Georgia, orang kau foya Romania, mah, yang baru penuh Rusia, masa luang ada penuh Rusia. Kau ke kak alam foya, kau ke leko yo, osekar orang masih Oplex, masih awal Australia, masih awal Argentina, wah Argentina ngalam biar kakak. Skoki langi kako maro isa mo aya langi ele ko yo o ka ko yanga ol mele la o ka ko ya la rika o mga mis sponsor wa ave fo sponsor le ave ngo ska mo chocho ngo yor komisho la el ko finga ku ska ai pole o mga mula u samo e u mano ola ngala ka pi mega nga ka ila ka pi sa ke le vai ya na mula u sa mi loka Isi hapia pakpo I mefangina ka piinga le ruaku e waku faingo la awa skupa. E wale se awa lako ngu ka alo I mea pijere I hapia. Nga guaku fapenga, e lefe kawila I kakai nga kui yo la ka ronga mamanu sa amboa. Ai fakongo ka ngakairi I la ka pi. Makua, o George Latu lo ia le mea. Harry Shuster lo ia le mea. Male to otele o Latu sata alo. Nalu ringa luang, ola ula vai vai. Ave to finga limina ko pila ko, lo ko kongor palmengi. O mai umai la vai pule I ola embo la ko kodua vi. Mai I mera wawa malengi fio ave o ave ma I. Au fia menga wadu fia milionga ave ko word rugby. O fia, e se mea. Lele la wawa mai finga ole limas fia milionga lenga ave ko Australia. É mamblama, ele vai conseguir ir para a Oscaria, recupera. O recupera malo, ele malo, samo. Lá ele lá é uma coisa que foi uma fala, mas foi por fele, e ele só chama ele na batu a estar. Para o meu irmão, o filho é mu. Aí o tal mundo, ele na, o naita mali, e o tati tia, mei tia. A lua lá, tudo, ele não se mexe, e cupe em vapea. Ai vai que me sou famunyang. Ah, oi foi gamba ye famunyang. La uli Michael Jones. Gaming a coach e oi ko kasinga ai si ole la pia la lang. Foi gamba ko maro ya Oscar, ya foi gamba maro ya Nusila. Asim ponga les ma ko kupe. Ya nga kali mai bu ba de sau gol me de sau. Umaka alo ya wori ya sai ko ko de bot. Ya ngale ngol esteli si va nga ya. Yeah, I was male of Fafuan. I was eight, five or so far, Marustino, Abua. My Lord says, what, but we fought Balanga.

0: Parimasca.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4.0. Buenos días.
0: You're tuned to Mascota Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tado'y skinu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website, 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, itong mga nagbabagang balita sa Pilipinas.
2: Niinig muli ng magnitude 5.5 na lindol ang karagatang sakop ng Bayabos pasado hating gabi. Ngayong araw ng Lunes, ilang oras matapos maitala ang magnitude 5.0 na pag-inig sa parehong lugar. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, naganap ang lindol alas 12:48 ng madaling araw ng Mayo 24. Naitala ang epicenter nito sa coordinates na 09.16 degrees north, 126.39 degrees east o humigit kumulang 24 kilometro hilagang silangan ng Bayabas, Surigao del Sur. Sinabi ng PHIVOLCS na tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 20 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Bayabas, Tandag City at Claver. Intensity 3 naman ang naitala sa Caguait, Lingig at Hinundayan. Samantala, intensity 2 ang naramdaman sa Bislig City, Nabunturan, Monte Vista, Moncayo, Baybay City, Abuyog, Hilongos, San Francisco, Sogod, at Gingoog City. Intensity 1 naman ang naitala sa San Fernando at Tulag. Matatanda ang bago nito ay nakapagtala rin ng magnitude 5.0 na lindol sa parehong lugar bandang alas 9 ng gabi nitong linggo. Ayon sa PHIVOLCS, wala namang inaasahang malaking pinsala mula sa mga lindol, ngunit nagbabala ito sa posibilidad ng aftershock.
1: Ito naman, nagbabala si National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag na maaaring maging bad precedent ang pagbibigay umano ng Senado ng Protective Custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa, na anya ay posibleng makasira sa tiwala ng publiko sa pagpapatupad ng batas at sistema ng hustisya. Ayon kay Matibag, kung pahihintuluan umano na magamit ang Senado bilang kanlungan ng isang taong may kinaharap na arrest warrant, maaari itong magbigay na impresyon na may mga institusyong pwedeng takasan ang pananagutan. Binigyan diin niya na nakikita siya siyang breakdown of law and order kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Dagdag pa ng NBI chief na may pananagutan ang sinumang tumatanggap ng kustudya sa isang individual na kalaunan ay maaaring mawala o hindi maitupad-tupad ang batas laban dito na inihantulod niya na responsibilidad ng baggage counter sa isang tindahan sa pag-iingat ng iniwanang gamit ng customer.
2: Mm-hmm. Magdamag na gagawin ng mga otoridad ang search and rescue operations para sa tinatayang 20 kataong pinaniwala ang natrap sa ilalim ng gumuhong gusali sa Angeles City nitong linggo ng madaling araw. Ayon kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, hindi titigil ang rescue operations habang may natatanggap na senyales ng buhay mula sa posibleng survivors sa ilalim ng tipak ng bato. Sinabi ni Pelayo na mas pinag-igting pa ang mga rescuer ang kanilang operasyon matapos makadetect ng signs of life mula sa ilang natrap sa debris. Dagdag pa niya, tumutulong na rin ang iba't ibang local government units sa rescue efforts habang nag-deploy naman ng malalaking floodlights sa lugar upang masuportahan ang overnight operations. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga nawawala ay mga construction worker. Mahigit 20 katao naman ang na-rescue mula sa insidente. Sa ngayon, isa pa lamang ang gobernadong nasawi sa paniniwalang isang Malaysian tourist na nanunuluyan sa isang apartel na katabi ng gumuhong gusali. Nilinaw rin ni Pelayo na 20 lamang ang kasulukuyang bilang ng mga nawawala at hindi 23 gaya ng ulat. Aniya, may ilang individual na napaulat na missing, ngunit kalaunan ay natuklasang wala naman pala sa lugar nang mangyari ang pagguha, habang ang iba naman ay nakauwi na.
1: And of course, it continues, you know, the impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Binigyan din ng House Prosecution Panel na hindi dapat maantala o maapektuhan ng anumang balasahan sa liderato ng Senado ang nagpapatuloy ng proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng panel, na ang tanging nais nila ay mailahad ng buo at walang pagkaantalan ang mga ebidensya at testigo sa harap ng Senate Impeachment Court. Paliwanag ni Adyong na karapatan ng taong bayan na malaman ang mga ebidensya at karapatan din ng Vice Presidente na hindi maantala ang paglilitis. Idinagdag niya na ang impeachment ay patunay na walang sinumang opisyal, mataas man ang posisyon ang ligtas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Kasunod dito ng mga ulat na nagbabalak ang minority block ng Senado na itulak si Senator Sherwin Gatchalian upang palitan si Senate President Alan Peter Cayetano na kamakailan lang naupo na sa pwesto noong Mayo 11. Sinabi ni Adyong, and I was still in the Philippines when this happened.
2: Yeah.
1: Sinabi ni Adyong na itinuturing nilang internal dynamics ng Senado ang usapin na liderato at iginagalang ng Kamara ang hiwalay na institusyon. Nakatakdang magsumiti si Duterte sa kanyang sagot sa Articles of Impeachment sa June 1, which is of course Monday next week, habang pansamantala namang itinakda ng Senado ang simula ng pre-trial proceedings sa darating na July 6.
2: So still ongoing.
1: Yes. On that note, magbabalik po ang Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang paalaala at kanta.
3: Ang mga pulang langgam ay nasa inyong lugar. Kung sa palagay nyo ay may pulang langgam sa inyong bakuran, ipaalam ito. Padadalhan namin kayo ng libreng kit sa pagpuksa sa pulang langgam. Hanapin ang Fire Ants Queensland o Fire Ants QLD o tawagan ang 132-ANT. Ito ang 132-268. Otorisado ng Pamahalaang Queensland, Brisbane. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.

0: Ayan, patuloy po tayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. Ang oras po natin, ang bilis-bilis rin ng oras, no? We're close to 20 minutes before 7. Tuloy natin ang ating mga balita sa balita.
1: Ipinanukala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang Ipinanukala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang House Bill